Ade esanse Kristo esane amaka me ne mabusi anyina. Wapoya ho ban. Onya me doye yi. Onya me amma wan tiatin gabo ne biara wa brabo mu. Ye di bo ye ye musumba ya enum ni. Onyame ahe so ate. Yene ne probable na sase obo onyafi mu. Ate bu fure mu. Na sinya mu nyina na ti asese za mi no mi ne ti ase. Sa wuti asese ya. Sister Gloria. Ratas. Me ma jawo to say. Me ni misa hoya pa. Onyame ka ho no tire ni mi kire o. Onyame fa si de se wa fumu ma wate. Afi we wa kuma so ade. Onyame fa ma o. Yedi ku ni asa. Ayeye brani e wo mi. Ahayaka24.com. Onyame si o bebere se wuti e. Tell yourself an evident attack.

na se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ana yo de fo na se no brano ho ase ada na ka kre ba wo nsami wo ma ho so sa.

nyangu po mwade wansu sa nyami ya Isaac nyame Jacob nyangu po Abraham nyangu po ana mekanfu na maone enumre wayadu wababu mpapa enka buwe biatuwe enka buwe sandu wae hana mama na se

Enti fawa semanye na shenu sa ah ah imye dosu Ejo nyame na imye do

0: chesu yonya mia
1: yonya
0: le mama ya da le baba
1: oh
0: jesus e bla die e bia

tuye na minya me di otuni ade ni na hye bipia re ni ho aye rade tin ni amania eni ho eba yo kasama kuma tuye onu aka wa kuma tuye so ade ena ye rade yona bipia re ni